ba se nbon church na niyan to ba ti we tan mo wu le we nkan kan wa church loni a siri le wa ni se rosu mefa to ku eye yen la ba wo sunday service ni bi 34 wa lese enikan ni afo ese wonu convention ni is going to be the sunday will be the covenant day of feet washing ojo majemu ese fifo ni a to ti mu osu mefa la o le je meji pere ni feet washing wo waye lodun to su ke fa laarin osu mefa si keje ese re igbodo de bire ibi to ro ko le de laye ma gbe mama kan si laipe mo nbo lai ni waste akoko ni bi te ba wa gbogbo en ti ba nbe waju e so pe ki won obila e je ki nbere si so tele si aye re daddy e di de bi te ba wa e wa gbe ese kan si waju gba e meje le gbe ese si waju oh akowe re ohun ti ako ni wipe olorun si se fun odidi ojo mefa nigba to di ojo keje kin lo se bibeli lo sinmi abo si osu keje ohun ti osu keje tumo si ki se pipe nikan o tumo si sinmi gbogbo eni ti ba ngbo mi laaro yi bo se bi ese kan si waju mo so tele malabada shantoba haladish lati sin lo iru isinmi to loru eri lati osu keje yi lo bi olorun ba sinmi ni ojo keje mo sota se tase oya gba isinmi lowo ogun jija in the name of Jesus Christ egbe ese number 2 o di igba keji kandu le ra pade mi to ba di ago mesan laaro yi enikan ni mesan ati ni ago merin ma wa so nta fi break osu mefa loku o nilo lati tan imole egbe ese siwaju number 2 e gbo nti bibeli so ni bibeli so wipe nigbati awon omo iberu ti won ba sin ti won seru fun odidi odun mefa nigba to ba di odun keje oluwa ni ki mosi oso fun awon israeli ko je ki won lo lofe eyan ti nsin gba bo fun odun mefa to ba di odun keje won ani ko mo lo eyin te ngbo mi omo ye odun to tin seru mi omo ye odun ti won ti yan oje mi omo ye odun to tin sin gba ase jade la ro kutukutu ojo kini ninu osu elekeje odun keje re pe lato ni lo oya jade kuo labe iseru loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ bi ese keta siwaju egbon ti bibeli so o bibeli wipe eyi jeriko ka ni igba meje oni nigba to ba di ojo keje eyi le meje ewo majemu yen so 7 ni nkan mo ka bibeli mi yeke mo si ma agbara to nbe nbe bo se yi to gbe ese keta siwaju wa yi mo po lori laye o kan yi koju sona bomi ah ogun olobiri po laye re igana ti oje dadi ri okoja igana ti oje mami okoja nitori iku ati ajinde Jesu bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mo ni ko ya ni waju e oya oya oya oya oya oya in the name of Jesus Christ pe yo pon mo ju bayi lo to ba di 9 loni ni church ati ni 4 even lori Facebook o dekunle epaphras le ti pade mi ala katuaya gbogbo eyin mama gbogbo eyin omo Olorun ipade women convention ki se to be nikan o iro o komba awon obini okan mo se facilitator awon ni o si agbeto eru e ni a jo wa nbe na ni tokun to be eje se bayi bi ese number 4 siwaju e gbi ese number 4 siwaju Elijah so fun omo leyin e wi pe nigba to tori babe re o ni lo ni igba kini lo wo boya ojo ti fe ro bibeli ni o lo le kini o lo le keji o lo le keta igba to di ele keje bibeli so wi pe o ni mo ri owo kan to sipu o ni lati nu okun lowo yen ti ku o Elijah ni lo te lo so fun oba Ahab pe omi de ko tete mo lo leyin ele keje abo si osu keje owo ti n di gaga aye re owo ti oje ko wo wa owo ti en gbe le aye re mole ti oje ki iyanu okan o mo duro ninu jigujigu ase laaro kutukutu loju ese number 4 yen lo ti fo ni igba meje owo yen ko gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe oya gbe in the name of Jesus e ki gbe osu keje mo wa yi aso tele meje pere won ni so nkan o tele lo se Olorun gbo owo ti ije ota o ti gbe dan egbe ese number 5 siwaju bibeli so nkan kan leyin igba ti Elijah to sun le omobirin omokunrin omobirin

yen to ku bibeli ni omo re ku ori fifo lo pa lai saja leyin gba to omo yen ku o sai wa ba woli olorun elijah wa tele lo be nigba to debe bibeli ni o sun le ni igba meje o sun le omo yen ni igba meje to ba ka bibeli re bibeli wa so wi pe leyin elekeje omo yen si jade ni igba meje ekigbe o sun keje mo wa yi lati oni lo gbogbo eyin te ba le foke ni igba meje

of Jesus Christ. Wago eti mo gbori bo se fo yen ase ti jabo ninu aye in the name of Jesus Christ. Egbe ese number 6 si waju olufe pepe yo pomo ba se ran si de ba se n ba boy mo nbo e wa gbo nkan o leyin ti namani eran ti namani adete bibeli so wipe o ti ori re bo odo jordani o ti bo le kini nkan kan osele o ti bo le keji nkan kan osele igba to pe ele keje bo se ti ara re bo inu odo jordani ni igba keje bibeli ri ara re mo o dabi omo titun ete pare lara re o gbogbo eni tin gbo mi loni mi o mo raison su mefa to se mi o mo isan titin bo fa ni odun mefa tabi igba mefa o ati bo si osu keje loruko baba to ma ti temi mimo aisan gbogbo ofa ara re o ya jabo e jabo le in the name of Jesus Christ olufe inu mi odun ko san re majemu re ko fi side to yin tin jabo yi gbogbo tin de olamu ami ti won ri lara re ti won fi si olore o ti wo osu keje o pare patapata in the name of Jesus e wa gbe ese le keje siwaju wa wa gbe ese siwaju mo ro bo ti travel lo siwaju ati siwaju wa du olori ese yen ohun ti bibeli so di mimo fun wa ni wipe won kan jesu mori igi lagbelebu oro meje ni jesu olugbala mi so lori igi oro meje ni jesu so lori igi agbelebu oro to so eleyi to jade ni igba keje lenu e so fe gbo ohun ti jesu so ni igba keje ni pe o pari ohun to jabo lenu jesu niye ha emi na duro gege bi iwuko ti jesu ba ile so ni igba keje osu keje lo wa yi ekun ati damu re ibanuje re wahala re ide re ofara re bi n ba gbo to se ami loruko jesu o pari ogun re ko dake ko dake je ko dake ila ilu aye re ko dake in the name of Jesus Christ e kigbe ni bi ese keje yen ogun mi pari loni in the name of Jesus gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ogede wewe meje meje la o fi break eyin te wa ni diaspora e le mu meji meji pelu eyin meji meji aside pelu ogede wewe aside pelu ogede wewe meje meje kan du eyo kokan si wa lowo emi ati iyen lawo lo wo sunday ta fe fo gbogbo eyan ni ese eyin meji meji e ri pe gbogbo e bi white bayi ni enikan ni kin onje kilo dete je 7 awi ojo meje lagba ojo ta ba si pari e ni Jesus City agba woli olorun alaye baba kalejaye intercontinental provincial pastor agba won lalejo ni Jesus City kana pelu anointing e meji meji ti emi oluwa ni fun yin ma fun yin ni number teyin yo mo foko si boya loni tabi ni ola ma bere si gba oko gbugbe yin te wa nibi to jina tin tin gbe so ji dodo yin e mo send e a pade ni 77 ni Jesus City kin to so nkan kan die e je nfenu so bayi wipe aside ore majemu loni enikan ni yes lagbara olohun laarin oni si ojo meje ni mama so ore majemu bibeli lo so be oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu asiri ti wa re o mama iwo na le danwo iwo na le join wa losu yi asese bere bi igba todun mi sese bere ni osu mefa to kan odun ja wo ti o fi o da lara o ni bo le tin gbon mi ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 awon mi san 5 o le san 7 o le san bo si se nse mo se tawon mo re asiri ni ma fun yin ni account number ni se fun gbogbo awon ti an fe kokko se ti won oni loju anu iwo to ba se ti e loni iru ebo anu ti e loni iru bo anu ati ore majemu gbogbo to ba wo ni odenwo loni sa tabi iwo to ba fe san ida mewa e lo account number yi account number church na ni akojopo awon ore majemu ila wa bi nse gbogbo n ta n se lori radio 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elu eleyi 2017 4290 47 2017 4290
47 Comfort Life Mission International. Now you be daddy. First bank in here. Account number church in image education to me. Oh, bobole bi mo se ndu yi be ni nu mi ndu e mu kandu e yokan pelu ogede wewe meje meje ati eyin meji pepe yopomo e ma weri te ba nbo don't use your don't cover mo lo scarf mo lo bere mo lo nkankan awon okun ewule cover nkankan tele ha inta fi si de convention re o ba se mu bayi. Oh my na so pahala da hasha. Oh akobu okele kira won be ru ebo majemu re.